0: na kut CBC ko ta to mi pe ben lejen mo ban ha sa no to pan is ko han no ha ju sa ne rat tun inu gun ne to han ot lu go ta na han ot inu gun ne to min an ne se mani ko mo ning au te jo han ot lu go pe na so ga se no to mi ti te ga se man lo te pan is ko ha se me jo ta ja mo la un ne ga ni go un no ko ta to be six ngo te lu go ta ko Ilo bitu ka bimu lao tuin te maning au te bimini ujun ming makawang up te kinugun ni ila kikatane ane ak bealo ngano ko jau lao tu anak si man lakit tuting ila ka jau luni 38 ni akaguli Robert Kipanik inugun ni at tuminam panaisik ko kasi mamiju ta te mago ay pa tana hanu ilo ang ito adawa mo ko jaminam Pali si kota tu sak koma juga lawan tak ko hau juga short dilugin kepan niu pinu gunir nak lawat tangan ni. Nuna pemisi bola tita ima nama cang itu inne nuna siuti inna nutu kang itu tak ko sulle atok tau lawang mata makwa kagu nalak dilugin si bola tiu hatta lawak si maju PJ akhirum. Ukhalaw si Majuk takwa ko innay usijaw katta ko nang niyang mata nunalin ni Fred Peterson maligali ko tikhalutu siya mo ukhalaw to tak nago nunasiuti atok taw waliyaga halutu galo nunalin ni
1: I've seen some elders walking with a sled
0: innay takwa tako katta tingit tisutuit Hamutingo lejak tu di imitare tu tu ni over beler tu lunin de malu atak ko atu hatak tangin dan konu na bu gava makung te ma pasiti se majuke na jak tahang ni magol dan tu tiau juni si bulati jan me no kono tu gava makugo mana ke na jak halak tu kesian itu maligam ni sule ak tu ge hamata Amalukhang ang laki pinakir si malamang ata na lang na sila ang ito. Kanatami si Kusirte ko umiak diwa may ata ko. Umiak diwa ko ti miniilagay akin niya ito. Sana ti Chivalle Duit Nutamik CCG at Imnawyak. Ata na ati nga tuwa nga joan ila inuwelo ni nga ito. Tay main na ako. Mik tuke hatuk te malu atakwa Vancouver mi pingatcham mi naliu nak siu kutau ni atu Kevin Barasa tana kamisina ku jangan sikup siu tito kalau tu tana gunu tata jadu lakiu lak tu amulau uke utatumu tuga angalu

Hello, lakot. Ito nga sukiya lang kami kasi maan ako lang may kinara lang may tilo si. Wala may... Kita ko yung wala may tilo ko October 15. Uwang ako katiyo yung alis na nabi. Epik, Jamie, Jamie, kayo tigil ako. Ilak, narito apit, wala ko tiyo kasi. Ito nga sukiya kasi maan na 9.25 ko sunin nga nito. Panay kayo nung nila may tilo ta. Tama ni, ikalun ni ulang, yung kanya pila ito ni. Nagum matuwalo nga si ano ko ang itiyakto ni Ila. Email sa yung matay ko. Kalo natin to calm before storm. Kasi yan ito ano ko ni ano ko lang niya. Walang mat sila ko kanoon na kanyating ito sa kanon niya mayroon. Kasi yan naman na yung kanya pila ito na ito ni. Nagum matuwalo nila sa yung itiyakto ni tulang yung. Ito yung minuto ito niya may gata. Iming asilat jo pivalle yung ila tusa sa lo tiluget tusa na yung magutan na nutang ila nuna butung ng bikon ng ila nutang ulat to ang yung kagaya ni ato CEO na wakanak beverage ipasawo ng aron nila ang ay tan kanaya lo ikanaya tayo tungo ipasapigay lo tilugo kanu kanu ilio lo katte kanu kisu ni sibul liu di tiro mamanga kubalonet kanu ilio ila kanaya ni alo tengan ni oka sa kan ni amat amat ta ko disa kaso twin nang mayu ta ko CBC ko ni kanaya sa kanaya sa yuman na mapping a juit oka sa kan ni amay ila disa ni amay sa ko kawisa lo disa sa utilo sa mamaya vong amat taman na pivalia twin na memat so ko siya pinot early childhood education when I got there taman na kikita ni tanatok kakibak ko ni nga kakibak katujakati ko ni nga tamasami nga tusaya titiya kanal niya tuwat din ni amat taman na

lulakot. Ito nga sutera sa mana ko lang mo't utang may tiluta. Doon lumilak. Kita ko ang utilago October 15. Kiti nga nutang ibagod October. Uwang ako katiyo yung alis niya na VIPIC. Jamie, Jamie, kayok tingin lako. Ilak man tamane kanon ni sila ni kumito ko ano kang ngiti ato ni kanya pila kalwato ni ano kang ngiti ano kang nakang ngiti kay na siya ng mala kay man ni kumito ni kumisiti kay na siya ng mala ano kang niya tillo ko ano kang niya walot ko lang matamane kanon ni tamane 50 mo 70 mo tiki katanya ang nakataw sa mga marito ni Ilak, itong nga sutiya kasi na natuit, wala ko utiya kasi, maana imo kasi nga nito ba na inutito yung kayo ng nalang may tinluta. Ito sa nalang may yuguta ko, noon na po itong nga bikunuta, may kaangay yung karte along mata CEO na baganak beverage. Dan na ipasabong ako na loang CBC kunod. Ta sa mga kanaya ka ni alatangan ito, unika ilaw ko sa katulugod sa pingin niya tabon. Amatak tako at sa so hakatok si majuit kanaya sa CBC kung naman na mapping ajuit to sa kanong niya kiluti ko. Pivalya yung lusaking mayawatan o kat ta nakawisa lutok pivalya yung lagan niya kiluni.

0: ていう方がなかなか見ない。
1: よかったよかったね。でもこの頃キングブスマラオがまたくんかってからなまんね。なのねとよろてんのろがよかったよかったけんなねあめてていこなれてとがそこてねやくん。やけんなのねとすまらった。
0: はいらこべなれしたばにるみがべとがしゅくOkay. Amalo sulit kung ano lapatan na ikanay dakta bigilaw tay kulder mo ufakti tay mamatoy nga jokom may jokta wakit siya diyo ko dakta mi producer tako sunatoy na ito saksaw katakto it amalo inutito ko nakpa piw nakpa ngugadang may jokta tako ikay titsigalo tanala to nilang ipuy ko hata palay mata saiva mi imun.Inut titiw hatak-tuk, kulak, amalu imi, nai mukhalo na titiw tuni. Amalu nai ming kapibali ajwi nun, akjawa mi pijakay kay matatanat tau. Namini tanat, sukaw tigi hatalaw tay. Sakit tau lao miso ka, inut titiw ungin na nilat tau.
1: Yeah, inut titiw ungin na katan nilat tau. Tana nai ming kingul na pasok to tayo sa inutito mo sa piyo katalak tigot tayo sa mani ila ikanay na takatiyang ikulong yun yung mulo kaya kanukiya taman na kayusin yung mati ako nilo sa mama na kayusin yung manaksabi ulak to alay ane inutito to na kumaya nakatanggan
0: amalo tayo sa Manila no wakdoor na 19 tahatilugo ikanay siya Ninukang gay matay lang itaw sa taw kung nailang kahatala ang mata ako niya halaw ang la Suleiman na muno ikan ay taktikin na tukot tayo ko halaw ilang itukisi hulo akat tataka inutito tutahang ilawang na kay tilugi kasi ni pijot sa takakatang ima asingin nitaw pijot sa takakatang may kata nalaw tikutoy na katang may kata tako nung akin na tuwin na tungo sa to uto kumato ako nita na Chris Puglia
1: Pulogi
0: ako niya na rin ufak siya kasi wakata siya sa bote nga kasi nita na kaw siya bitsa ujok ukala bitsa CBC kundo 979-6100 tana Chris tutsika kilugo umbalaw na inan liya tuwin na kanay saklita ko kiyukun na kami ni kiyukun na katalang kami siya kiyukun na ikuti tayo kung nga kaw siya ako siya katalang nga doon
1: tako kaw isa mag pinasulo kaya ko ako sa kayo at simula pamit inutitut get language specialist ko nga tao yuk amalote na nga yuk kamot tungi liyo niya to ka baloni
0: na nga yuk kango hati sinti siya magin niya to
1: tayo ko ta ko ngay nuta ngay sakilaw sa mga itab ni CBC kunit mapit tao lak to
0: sakit tao giyok to uha ko na pala medyo gula siya ako niya at suko tigi hatak si magati ko tabba ni ikanay sakti kiloan ni po to sakta ko pala diyo may galatok doon sa atam makalat to
1: nila na eh
0: eh nga pala
1: ila ino ito kasi yung makaminakata nga telak ukala yung ilupilaw sa nga sa yung may mata ino tito kang ilo at to email at to si email yung kanilay at to sila yung ito sabat to ko ito sabat to ko galwa kasi yan ilang nikot ikanay at ikisa nikumulo makuno nga apo ko tinipita ka po may manami tiyo na tayo may siyong huwag kami tayo may tuwin ng migata
0: halaw na malo maliga kang migata lisi tako na malin na tiyare libo tako sukagya kang itabo maligaw doon ilan ko kanutuin na nila kami na siyong ujugolo kasi ani tayo may kaya kang ina at tayo may katang ito
1: nila kayo lo nila nila kami nakatak tun laki alaw galaw kaya kang ina tinut ila tuwa galaw ko ta tapaw ko nito na kaya kami
0: kinaw siya ko diyo ko sa tuko kakribili ako doon kinaw siya kang isa yung mga tiyaw tigil ko shuk ko kaya lang
1: Ila kau sana kau mengai.
0: Ila sih
1: mengai. Ila kah tabung kena ya serta rumah tua rusi tabung CBC kendor kala ketahun nanti aku si kus pulia pulu jiu yang itu sunau pulia kala bagi unat si tanah ilangan ni pilih aku si maju si mulu papi jaga sepuh kota lu kena aku hakil lagi jual. Hakil lagi jual sa hakil lagi tetil lu kau isa. Ilak mana people there to sasone alam mata. What'll make it up?

En daginn dutta þetta gutt í nei keiku þetta. Tjóssi í lebab í verkinn gutt í lebab líð og hýrði líð í jætt í dufala nætt að í beð þetta í bygg eða einu lung cancer í hvernig í það nætt að það kann náttík er í okki einu Ayun ka kire hu kiti inta ka yun tu a son tila ka kana tli kiti. Kuts a si di cho popsi I ayun e di kega kena tati da a ka yun tu kana tli kiti da a ka a son tila kiti. Kuts a di cho si Prime Minister dana ka we Mark Carney hi di si yun tu si Calgary weta I Alberta ka kiti si referendum kiti si lechak tsu da I Canada cha Let's just take it that kind of cook carnile white heads when you would at Alberta go here and I do Alberta Calgary could take go dega. Yeah, and the head can't touch with the goods as such or see Edmonton with the equal and goods go there. A conservative leader, Pierre Poilievre, is he equal at such a Calgary, Calgary go like equal go daddy. I si a yunet Canada si llehe na zona that's ut, na that's ut se, llehe na zona that's ut ata. And a yu gona ke go ke dedi. I carni he Poilievre I le na ke Alberta go kene jota I wo referendum tlach a ke ilja wo ke de, wo ke de. Kusaj isho Quebec si I party Quebec kwa si kakiti. I see I King Charles de I aunet sworn in a kedinde I in de I King Charles dinne hut ilikiti I King Charles I England quitte and de I ba go qua locky CC 2002 a litica king didi. Kuts as you shall see US President Donald Trump le I le I Pentagon quitte I dinne. Dene le I gura dene llo clanin deda gwy le nda I military base 2009 kwee gwycha nda I ndu live a kid le le dene llo I dne ki tida gwana zolta nda I ndu yakin dia gidi nda I ka kadaku I dene le I asiaw na gwyn le le I gala ya ane 98 kele ka ta in du kele di. Kuts a jisho si Peshawar, Pakistan, si AC, ayune, I in tle kokit I private school le, ayune go ka un lot anari tlenta I guane te teacher he, sotana taono ona ke, Excuse me. I angwa kuna tele on tlakin inti nda guwile. Nda I ane tsotane hanana o thai kutse.